Ah, beautiful. Ke lerato malapo. Gaitse di aka kwano bona hle lira. Yes. I want la haba hotlenyana tjena ile la bobedi bekeng. Something inside so strong. Are la o ka re wetsang la ka re wetsang fela nthwena e ka nqeng. E ka kwano ka mona e ka hinna ka mona. La o ka ba re wetsang bona. Nthwena ya tuka e ka hare ka ho nna ka mona. Kore la o ka ba tsa mawa ya mpua hampi kae kapa kae. O kekebe wa fetola se ka hare ho nna. Ke a rata pinaine. Ke a rata mamedi, ke a rata. Kore o tshwantse le wena ha le motho o tsebe. Wa bona bophelong ba hao ha o phela. Diphepetso o tlo kopana le tsona le batho ba tla o phepetsa. Ha o sa phepetsuwe ha o phele. Le dintja ke ne kutluthu di hobola koloi e tsamayang e seng e emeng fela. Le dintja ho thwe di bohola koloi e tsamayang e seng e emeng fela. Ka nnete ke batlo jwetsa leshano mamedi, o tshwantse motho o tie ka hare hona, o tsebe hore mona ke nna mona. Hore na o rekisa dijana, o rekisa wetsa eng kapa bona, mono ko wena mono. Ha o le motho a etsang batho meriri, ko wena mono. Ha o le motho a etsang eng, ko wena mono. Ke se o nang le sona. Ha o na le talente ya ho bina, o na le talente ya ho etsang, hore na batho ba o tshietsa kapa ba o tshietse, they cannot tint tlhase eo nang le yona. Ba kekebe ba qhautsa, ba kekebe ba tsitsinya tlhase eo nang le yona. Le ha o le sebapadi sa bolo, le ha o le eng, talente ya hao ngwaneso ke ya hao. Ho na le mantswe a mang ne ke a mametse maobane nkgono teng a buang ditaba mono a re, ntho ha e le ya hao. It's a fit.

0: 011 Radio News. You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Are go leboga ka sona sebo seo edi ga dinthagolo tsa ditaba tsa seripa gare sa metsotso go tswela mola iringela ya bobedi. Go bolo re tsene ka re ga lana go la rena la mamratwa, lena go la The Afternoon Takeover ka ona mo go ina pele dithagogile. Na pele ditlogile, re tlo namella le yona go meritlo ba re tla ra e fologa e tlo re thafela iringela ya bo selela. Mona go sa fetse mpelo magage re tlo ba re go bontsha, re tla ba re boledishana le wena, re tlo ba re tsenya thulaganyo go ba go politishane re tla ba re boledishana nna le wena twi go tswa gona ka mo 011 The Pulse of Josie. Wena sa gago kore tlhwa ya tsebe se shoot se ya le moetsa gago gome o tla kwa ka moraga se gore nna e ka ba le re tšatšina le gone re go swaretse eng ke eng se le re tla ba re le gare re ntse re otlaotlana le sona re ntse re mekamekana le sona tšatšin le la le gone gomme re tla ba re dira seo re le gare re ntse re itukisetsa go goroga malapeng a rena go tswa mešomong ya rena ya go fapafapana ge e le gore sa le ka kantorong ya gago bona re re bona dula le rena se shoot se shoote le wena ile go shetse o tsene ka re ga sefatana sa gago shetse go potse gae jwale o shetse o dirile go lekane tšatšin la le gono gopela gore ke letšatši la la bobedi tšatši le le botsebotse ke mathapa ama a di 21 July kgwedi ela ya bosupa mo ngwageng wa bo masomepedi tshela 2026 ka gore yalo magagešo na pele tsebe gore re ga re tletse ngwageng wa le wa 2026 ai khona ge re tswile fela ka mogare ga sehla se sa marega ke dumela ga botse thwi gore jwale o tlotloga o ketima jwale ngwaga o tlotloga o bontšha ka nnete gore ga e le go e le yona e ya dinong jale wena mo e le gore ka bele gore gona ga jalo ke dumela ga botse gore ka bele gore o itukišitše gobane di tlo diragala dilo tsela tša setlasela sa festive go tlo ba go nyakega dinyakwa tše dintšintšintšintši bana ba tswalela dikolo go iwa maeto di-vacation ke di-vacation mola le mola jale ke dumela ga botse gore wena ge e le gore o tloga o theogetse o šoma o tseba ga botse thwi gore ke eng se e le gore o tla bo lebagane le sona ge re fitlha mola setlheng sela sa mafelelo a ngwaga gobane maeto ke maeto tše ka moka di tla ba di diragala fela ge wena o ikemišeditše rena re santsana re go mema re re se shoote dula le rena mo go 011 The Pulse of Josie ke dira safe.

ordinary ebile yena Alex Warren batla go yena twiro tjo gona mo go 011 the pulse of Josie na go la rena re metsotso ke le somete fela rena pele rikela mola iringela ya boraro re sa le mmogo ebile ka moraga se ke tloba ke go botsa gore a e ka ba ke se se fetse le ka rata gore tla re bolela tshane ka sona ka moraga iriela ya boraro o bula re ka ira boraro la re ya belwa ditaba ka yena AD moraga fa hore pele re tlo ba re gatela pele na lwana ka lena nego le la rena le bose bose re tla ba re tsena ka mola karolong ya bobedi ka pasiri pasa bobedi sa lana go le la the afternoon take over e ke mola rwa le na pele di a diragala gona na pele di tla ba di kgatlampana wena se shute ka ge go hela ke go le mosha kere o sa tlo kwa tshe dinchinyana tshe di mosha le re tla ba re go fa yona tsa tinda le go no go tshela gore re tlo ba re le ka mola mebileng re lebella gape le gore e ka bela re miela ya difatana ga e sepela juang go dire le gore wena o motle dona le sefatana ga moshumo wa gago wa ikotlelela go ya moshumo ka sefatana ga seleng sa gago e bile o ba bua gape gape yoale ke nagana gore le ke lona le nane go le botse botse le le gore le tla go fa tshedimoso ye o e tlhokang tšatšing la legono jale se re jira tšatši ka tšatši fela ge rata fela iri ya bobedi o fitlhela iri ya boselela re ba re le gare re abelana le wena tshedimoso ka mebileng.

0: 011 Radio News.
1: Re tloga re leboga edi, re tloga re leboga go kwa ebile gore ka kwa go la Casablanca, ka kwa go la Morocco, hao banna we. E buile gape sejwana sela sa lefase, se buile ka mo Afrika banna. Gopola gore naga ya pele-pele ka mo continenteng ya Afrika e leng ya hosta sejwana sa lefase. Re bolela fa ka World Cup ke Afrika Borwa, South Africa. Gona ka molao la FIFA, re a bona sifa. Si yo nacela se a bua gape se a bua ka mola Morocco ka mola Casablanca e banna we ai khona 2030 re tla ba re le moe.

0: tlhokong ke maratong ke selo sa diragala ga jalo mo metsotsong e le sometharo fela re pele re itswela mo ereng ela ya boraro 13 minutes after the hour 15 re sale mmogo gona mo go the afternoon take over.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the pulse of Josie.
0: Ya ge ke thabile o tla kwa ke itheta ge o nkhumana di film mafelong mafelong a ile rena ke sepelela gona ke na le ba mphato wa ka ke ithabetse o tla kwa ke itheta ke re bomza bomza resta Morocco Casablanca aluta continua na ke be ke ra gore na ke be ke nkhelela eng ge ke bolela se mara ga botse ke re ame bomza resta Morocco Casablanca ya le hone se ipona haditse Morocco Casablanca re ya go leboga bona ke yena tshedisho e fetsang go e raloka ga jwalo jwalo ka ge ke go tshepišitse ke re re tla re ka morago ga ditaba tsela tša iri ya boraro re tlo ba re na le sengwenyana se e le gore na le wena re tla ba re abelana ka sona re tla ba re fana tshedimošo re tla ba re sedimošetšana ka sona nke re agišana re lebeledišišane re lebeledišiše gore na e ka ba e le gore na selo se se etsagalang mo selo se se diragalang mo kudu ka mara rena setšhaba na e ka ba e le gore ntho eo ke eng na ke tlwaelo re tlwaetse goba jang ke feta ka fa ke bua ke gona pele ko go nyetlela tsona
1: The Afternoon Takeover The Afternoon Takeover 2 to 6 p.m. Monday to Friday Drive Time Radio
0: re lebeletse bo moletadi kgoro ya ke ile gore tlo bolela ka yona tšatšeng la lekgono re lebeletse ga botse thui bo moletadi kgoro e ka baka mafelong a go fapa-fapana e ka baka dipankeng e ka baka kaekaekaekaekaekaekae ka bakae mo le re tsena gona shiba bo moletadi kgoro wa kry-a mola gateng mola ge o tsena banapile ba re go wena ba re bona checklist ya rena e re re tshwanetse gore re kgopele gore o re fe license re kgopela go bula boto re kgopela go check kodula go kena ka mola dipetlele ba tla tloga ba go botsa ba re re kgopela gore bulele le boto re bona gore na ka mo morago na o tshwere eng fela molelona oo ke dumela ga botse gore ke e mengwe ya nkana kare ke engwe ya go exercise mmereko wa gae yena jale ka ga e le ena motho yo le gore o tla ba dira tšatšing leo e le ena moletadi kgoro ke maswanetse ebile ke tokelo ya gage gore a go botsešitše ka moka tše gore na o ka ba e le gorene o ka kgona go mpulela ka molamoragonyana ke lebelele o ka kgona go direla selesele jale ke tla go wena lekgono wena motheletši wa 011 the pulse of Josie ke re na goreng rena batho rena setšhaba re tenwa goba re tenega kudu ge bakgalajo le bomme bale ke se ka re bakgekolo ka re ga enka re bakgekolo gopola re gaufi le kgwedi ya bomme ka tla ya ba engwe kgolo ba re o rile bomme ba aforika borwa ke bakgekolo bjale fela ga e le rena banna go lokile ge re bitsana bakgalajo bjale ke re go bakgalajo le bomme ba le ba dirang mošomo olo wa boletadikgoro rena re le setšhaba ke eng seo se re fetšang pelo ge ba kgopela go dira mmereko wa bona a kere wena o tlogile legaeng la gago o ile lefelong leo go bona ga ba go bitša wena o ile go bona mo bona ba šomang gona bona ba dira seo e leng mošomo wa bona bana pele ba re malome re ya go dumediša thobela or se ya go bona or whatever ka mokgwa batla ba go tamiša ka gona ba re re kgopela re fe mangwala a gago a go otlela re kgopela go check-a-check-a mola le mola re bulele ka mola morago re lebele go na le batho ba bang bana pele ba tlala ke pelo ke bolela fa go na le se sengwe se e le gore se tsweletse ka mola go la Captain Park mafelong a beke mo e le gore yo mongwe wa ba letadikgoro be a le mo mošomong a theogetse go tse dingwe tsa dikhampane tse e tumileng ka mo Aforika Borwa tsa difatanaga bjale o rile ga a botsiša boledišana le bona bakgalajo bale babe ba sepela ka sefatanaga e be tloge e le ka babedi a ba botsiša a re e banna ke kgopela go checka selesele ba monea fela ga ntša le ga ra tswela pele a botsiša bana pele ba fetoga e ba mo fetogela ba re rena re tseba mo re yang gona ebile wena o ka se ke wa otlela le sefatanaga se nna re se otlelang wena ebile re ka ba ra go hira o ka tla wa tlhatswa dikoloi tša re nna re bakelwa ke eng gore re dirise re le ma-Afrika

0: Pulse of Jozi.
1: Aganete, we are the Pulse of Jozi. Yegi ona nomoro ya rena ya mogala ya 075-132-9986. Bjale ke bolela fa ka bona ba leta di shogoro kere re le sechaba rena re le badudi bana ga ya Afrika borwa na ba leta di khoro re ba bona jwale ka batho ba ba juang maphelong a rena na ke batho ba botlokwa go rena go ba ke batho ba ile gore ga re ba bontshe bile ga re ba fashedi e bile ga re ba hlomphe ka botsisa ka rena e ka ba ile gore le baka le ile gore le dira gore rena re le sechaba e seng sechaba ka moka ka kakaretso fela ba gona ba ile gore be bona bana le moya wowe wa gore ge ba bona bagalejo bale ba leta dikgoro goba gona ma security ba feletse le gore ba tlelelana moya kudu ge ba botsišiwa dipotsišo gore e ka ba le gore lefelong le o yang go lona o ya go bona mang o ya ka mabaka mafeng re kgopela go lekola sefatanaga sa gaga gore kgopela go dira sela le sela re tlhole go ya le ka procedure e le gore ba e filwe gore ba tshwanetse ba e šomiše fela rena batho ga re kwešiše ebile re ba le kgakanego ebile go ba le tsona dikgogagogano gona fao jale ke rata re tle re bolele na le wena tšatšing la lekgono o re robele voice note o ka re botsa maikutlo a gago gore na e ka bele gore se se tlholwa ke eng mohlomongwe ka maikutlo a gago re ka tla ra boloka naga ya gešo naga ya Afrika borwa re ka tla ra boloka ra re buša seriti ka gare ga community e re phelang ka gare ga yona re le setšhaba.

0: DNA Andrea Bosoli David Peter and Ejai Batlagoena bare DNA a go bla re mogo re gona mogo the pulse of Josiki 011 radio lenana wa ke the afternoon take over ke ala mogela ka mokaga lena mo le re feeling intelligent le gona e ka bolo re rutjule ka gara ga kantoro ya gago ka ba rutjule re ka gara ga sefatana ga sa gago o ka bole ka gara ga lelapa la gago a tseba gore rena re ya go bona bile rena re ya go leboga re re motlotlo bile re ipsina go ba le wena.
1: The afternoon takeover. The afternoon takeover. 2 to 6 PM, Monday to Friday, Drive Time Radio.
0: Bona re sala ka gara ga sona sekhutlwana sa rena go bane sekhutlwana se re diragatsa ge re thafela metsotso ma some tharo fela go tshola ireng ya boraro go ba go fitlela ge itlo ratha iriela ya bone re nya kisheng fa re bolela fela ka maga ga borena ba ile gore re rata go ka thusha gore re ka ba humana byang ba ile gore ba sale ba re lahlegela bangwe ba sale ba etjwa ba re ba ile nya ka meshumo sale bangwe ba etjwa ba re ba ya kae ka hey ke mathata fela ke le maema fela a ka bo madimabe ga sa nga ba fetsa ba boya gape lapeng go ba ga sa ka ba fetsa ba boya gape go rena bangwe ke ba ile re ile ra tsena dikolo le bona re gotse le bona fela ga re sa tse gore ka ba humana ka e juang re ka gokagana byang le bona gomme gona fa go the afternoon take over ya 011 ge rata fela 3:30 mandaga go fitlhela bohlano ke sona sekhutlwana sa gona sa mmamoratwa sa re nyakišeng.
1: The afternoon takeover. The afternoon takeover. 2 to 6 PM, Monday to Friday, Drive Time Radio.
0: Wena sa gago korongwala fela molaetsa mo nomorong ya rena ya mogala ya letlakala la rena la WhatsApp mo 0751329986 0751329986 goba o ka romela VN goba wa re tlhalosetsa gore ke mang motho yo ratang gore re ka go gokaganya le yena goba ke mang motho yo le go ronyaka gore rena re go nyake le yena re le sea le moya ke dumela ga botse thui gore molaetsa o tla tloga o fitlha mo a leng gona gomme yena motho yo nyakang gore re go gokaganye le yena a ka feletsa e le gore wa humanega re gatela pele ke lesomepedi fela metsotso re napele re kela e rengela ya bone ke le amogetse ka moka ga lena ke re bonang a ka mogare ga mebile re napele re otlela ga botse a ke re ke dumela gore re goroga magaeng a rena re bolokegile ebile re phepisa le maphelo a batho ba bangwe baotledi ba bangwe gobane ge wena o le motledi o dira phoso o tsebe gore phoso eo ga e tlo ama wena o le noshi gomme e tlo ama le baotledi ba bangwe ba e le gore ke ba shomise mmogo ka wena mo meileng o tlabeng o sepela go ona.

0: Jay-Z a na le ena Pharrell gona mo go 011 ke Pharrell Williams gona mo go 011 the Pulse of Jose re mmogo re ka gare ga lenanego la rena la the afternoon take over nako e la rena re metsotso ke e tshelela fela rena pele re ikela e rengela ya bone bathong
1: 011 radio the Pulse of Jose.
0: O gopolo re tla re ga e rata fela iri ya bone ra fiwa gaso ya ditaba e tla re moraga ditaba ra ba re le go re tabogela ka molang mebileng re o thoma ka kwago la Tshwane ka kwago la Pretoria mo re tlabang re boledišana le bona bo constable baloi ba tla ba realela gore ka ba le gore na meela ya difatanaga ka kwago la Pretoria mebila ka moka ya Pretoria go sepelega jwang ke kae mo e le gore go bolokegile ke kae mo e le gore ga o a bolokega je ka moka tla ba diragala fela metsotso e mehlano go itswela ireng ela ya bone ka moraga gaso ya ditaba gomme re sa le mmo a ka gara ga skutlwana sa rena sa re nya kisheng o dira fela mola go 0751329986 jira se o bona gore ka nnete se ya le moya sa gago sa mamorata se ya shoma wena le ka mahlatse fela gomme o re botse gore ke mang yo le gore ka nnete o rata go ikgokaganya le yena rena re tlo dira ka bojotlhe gore ka nnete wa mohumana
1: 2 to 6 p.m. Monday to Friday. The afternoon takeover.

0: Kero flelana rajwalo gona mogo the pulse of Jose never never be lena siara batla wena twi gona mo na go nyarna metso tse re fa fela ere ke le some tsaro fela 13 minutes before the hour 17 gona mogo the pulse of Jose na ke DJ Bomza.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: Mora go nyana re boletse ra re bona ke rata re bolele ga nyane fela ka ba leta di goro bona ke ye le gore e be re swanetse re boledi tsane ka yona ge rata fela iri ya bone ka mora ga gore re balele ditaba fela ri le ra no tswela pele ka tse dingwe nyana gomme ke sa busha ka go gopotsa yona gape ke rena go ba dira di goro go bashumi ba le bashuma mola di khorong ke bolela fa ka ma security na treatment e le gore re swanetse re le setšhaba re ba fe yona ke ya mohuta ma ka gore fa go a tswelela gantsi le gantsi gore nako le nako go ba le boipelaetso yo le gore tswelela moele gore rena badudi kapa rena setšhaba gantši le gantši re ba re sa dumelane le melao ye e le gore re a e humana ga re ya gona ka kwa re gatlhana le bona ba leta dikgoro jale potšišo ya ka e re go wena ke re na ke eng se e le gore se gokela rena batho goba se re bakela gore re be le lenyatso le le kaka kudu mo bathong ba leta dikgoro na ke eng se e le gore se re fa lenyatso le le kakaka gore batho ba re seka ba re ba thaeletša ge ba re botsa ba re bona o tshwanetse gore re tlhole 1 2 3 4 gopela gore batho ba bereka ka procedure ba lebelelwa le bona gore a o dirile mmereko wa gago ka bogwari na goba o file go ba tlogela gore ba fete ka lebaka la gore o lebeletse gore ka re ba ga se ba boemo ba e le gore ba boledišega goba jwang-jwang jale ke be ke tla go wena ke re motheletše wena ke o abelane le rena dikgopolo o re botse gore na wena ya gago kgopolo e go botsa eng ka bona bana le basadi ba e le gore ba šoma mošomo ola wa bo security re bolela fela fa ka bona ba leta dikgoro gobane go bontšha gantši mola le mola mo ditirelong tša leago mo re bonang ba tloga ba bontšhiwa gore ba nyatšiwa kudu ke rena badudi goba ke rena baeng ba e le gore re ba re etela mafelong ao ba šomang go ona fela re sa kgone go ka latelana le melao ye e le gore ba re bontšha yona gopola gore ga o fitlha kwa sa pele o tshwanetse gore o nyakiwe gore na lengwalo la gago la go otlela a le reng goba pukana gago ya boitsebišo moraga fao ba go botse ba re re kgopela go lebelela gore a e ka ba e le gore ka gare ga sefatanaga sa gago ga gona dilo tse e le gore di ka tloga di bea badudi goba batho bao yang ka mo lefelong leo ka tlase ga kotse na jwale ba bangwe ba baotledi goba ba bangwe ba maloko a setšhaba ga ba kwane le seo ga ba kwane le seo ga ba kwane le ge ba botsišiwa dipotšišo tseo motho tla go botsa gore ke tseba mo ke yang gona gobaneng o mpotsa gore ke ya kae gobaneng o mpotsa sele sele sele se a re tlhompheng mešomo ya banna ba le basadi ba gobane ba mošomongwe nnete ke se e le gore ba tshwanetse ba se dire jwale wena ke re wena ngwala mo go 075 132 99

0: 86 go bo ka romela yona voice note gona go yona nomoro ne ya 0751312 9986. O abelane le rena dikgopolo go morobotse gore na wena o bona kare ke eng se e le gore se baka lehloyo goba lenyatso. A ke no re lenyatso ke se ka re lehloyo ke eng se e le gore se baka lenyatso kudu go batho ba e le gore ba fela ba kopana le bona ba le ba šomang mešomo ela ya bo security e ka ba ka mabenkeleng go parara e ka ba kae kapa kae mo e le gore ga o tsena ba humane le gore ba gona ga o tsena fela mo gateng gomme ba napile ba go botsišiša sela le sela bjalo ke rata gore a re bolele nna le wena 0751329986.
1: You are listening to 011 Radio, the pulse of

abela khunana ra ditlhaku thabisa di hoho o panya panya o tswa ka moroko ha le khale ke theo salamang o tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwa ne mo hatsanta te khoma ntate we hametse kai ba re pelwana mari jo mpolae ha ke bola wa ko ena nga thaba mabele dumela go tswana dithota ke re khala go fomella dipapo rutebella ditie report 40 sana le se rwebela haratsi.

ngathina dash dash but dash king pico sam so baqeda singabhetha banonga smeke ghost like ijima mbambe abaleka nanginyeke lento ngayinqene imedak yangifuni yangifenza so iqeda shayengokuthesha.